0: Ngoro wonyo kindu bei.
1: Ngoro mata ngo, kare mato nga, yamanga.
0: Enrico, Enrico, aja nga kati kati.

0: sa mama akosa lera tive na we anya sembo aniwe ti makamanya tijoramba ya tumiwa sami pondo na yuruki ingeni chwanyo juka
1: oh no wheeler.

0: Wapi karo nyasuba? Nyakwarpe sila? Achien nyasuba.
1: Aramielawa.
0: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
1: Aramielawa.
0: Alfonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okubu? Linda Choka.
1: Aramielawa.
0: Linda Imbaya uko wapi? Roscovia Anita.

manyi mam nga manyo nyasembo skulo boche kanyo na donje nyajodongo nyajoramba adiera manyo nyasembo

0: sa mama akosa lera tive na we anya sembo aniwe ti makamanya tijoramba ya tumiwa sami pondo na yuruki ingeni chwanyo yu
1: General King Bernardo. Yeah!